ti mole mu se won ni pe mi mole mu se won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo blaga mo no bi won mo na five arambe lowo mi ibrahim mo bulu ko lo ko lanko awon mo pe.

0: Ahora me tengo que encantar.
1: Ya ni di ka pa di ka ka si es kota si es tama si di fa shila ba gu ba fronta a gu ba tonka so na si di ko stronga mi da ba ka ko so ma in ti na ti na ti a si o ma in ti na ti na ti ti na ti na ti ko ni ko ko si bu ko na America ni wa de ti mbo ko ni ko wa mi ni London mo mbo ba wo ni wa si ko ni ti won se ni ko.